0: se won be wi ano mo kru sa me friend se won be buru se na wale e ki ka bin sam show brabo ye
1: bus
0: u fi sa de wa wi e u fi sa ni awe na fe u fi sa ni awe no bi ni obetuma tumi wa na obi antumi ukra luade betumi o show brabo ye
2: amen
0: ki ka bin sam Ejuma munu awa obeya kika bi se no de gu ejuma ro sa waliye munu awa de kika bi se no de gu waliye ro sa company munu awa ma no de kika bi se no de said yo ma bebre show abrabo ye yesu show
2: yes
0: papa to asuma me
1: na moja hwie gu toa moja hwie gu so
0: na omukum ni pa na yesu wo kum ba kopɛ wo kum wo hwia no wo kum wei na wo kum wei no wo kum wei ti moja hwie gu hwie
3: e to moja hwie gu
0: so o tira be huna

0: tidi uni ma chire is mwebi arabe buawo na wo didi na tam uni nim de uni nim de asano ma no be chai
1: yes asempa fm
0: o ye so for o ti asura na eko o ye we ara ye sey uni nim de wa ministry na wa tidi mo ti ministry na o tinde bia na ego enemi ka sa chire onyanyi.

0: ama betu manya accident. Baba kamane.
1: Ecclesiastes 12.
0: Yako.
1: Verse number 1.
0: Yako.
1: Na kai ubofo umara ntibrimu. Ansa

0: or canning in Ara. Let me feel so yet the day, or canning in Ara. Let me feel so no yen in Tido Cassa. Never do by Bidusani, I make a town and on. So why it's yen in now, but you 20 years' time.
1: Yes,
0: that's I'm in a chance in Hobio. So I want a low 100,000. So I'm in up at 20 city at the Diaunya. Kai Wafo. Obi ti dem o yare. O nya chance pa. Anka jumo o yen kan na nko sewu bi anka ne. Yare o yare o to do nko wo sika. No mdi na ko radio station, no mdi na ko TV station. Se won se se sika ye den en fa manon because temre o nya chance ri wan hwe chance ri ye. O nya chance wan hwe ni ye. Ye ka tire o ja sanom. Ebe se u kidri
2: Asempa FM
0: Ebe se u kidri Je jomai mbo Ube nye HIV Ye keni nina ufisa ye kan kwa si asemu tira u Shise janom Hey u kidri Ebe se Ye ka ube fisi ye kan kwa si asemu di atira u Baby do baby 5 years 6 years no Na u kidri na se
1: Wapuni mdiye
0: Wapuni mdiye Nye kache una unti no Ebe do baby na Bitis asemu na sofo Because imi nja jotonom Na minja insanom, na minja mbape. O kane mi fise yen kwa si asem. By 5 years ahead non. Men muse jotu na minum na semi kidney. Si se. Omdi nako hospital. En omdi nako tuwe doso. En e donus every day, every week, every month. E wo sika otuya. Sa mi su sika unyanu wa seno. Bisa muse fe na beba radio station na. E bina beba FM station na. Se yen se skama on. Masa. Mene ukasa, wo mene ukasa, wo utie mi mene ukasa. Jai nyawo ye no. Jai. Hey. Wan jai ya ube nungu dachi. Bese mene ukasa, se jai. Nyoma uye no, emwa u jai. Nesika wanya ni siebi.
1: Yes.
0: Siesika ni bi. Yes. Nyebe du bebi, wan siebi ya ube su. When Jessica na ube sun, ema ya juma uye, ema ni skani kasiye, ema ni skani medium size, ema ni skani ya uje, sa uje 1,000, sa uje 2,000, sa uje 100,000, ema zipa, si orete, wa uje 200, ema zipo, siyebi.
1: Yes.
0: Hey, when siyebi ebe duwe ube sun, na samina upe buwa fonsu unya, e ka wunkwa, kase ye fa wun nama bwante, fa wun sesiska. Na uni madia ya, basa anefe unya wafani ya di ukwe klasi. Ni ya di wako tuwa na uofa se fwani unu ya numo, wawwe klasi efe, ombe chou se football. Na uwe bow, na boom, na uwe bow, boom, na uwe duwa tem, wafa kwa siya, uko nkrain, brabe na utumi boy ye. Uofa se fwani beka sa achile wo. Uko nkrain, brabe na utumi boy ye. Enye matu na udu usika she ye. Enye sana udu usika konum ye. Enye... And yen yoma boni bina odi sika kwa ye ye. Nesu binsua. Binsua. Nempo nang enti sa. Ba wan tuma nyen ni mudienti. And a wan kai ubo funti. E womina wan wan dinti. Se utu bisi si apartment. Se u nisi kempoa. Udi uto protu nwan tuma si de impoa. Uba be tuma be si dino.
1: Yes.
0: Be kachiro. Mene ukasa wa utie mi. Mene ukasa tie mi. Be se mene ukasa. Many station if you are higher Sempa 94.7 FM higher Sempa if you know me say me ne way then air cassette me now whoa utie me I'll be in shira
1: amen.

0: abomo.
1: Yes.
0: And then me do wura wo fie ho.
1: Yes.
0: And then me do wura wo dan mu ho. And then me do wura wo kan ni mu. Wo ye truck driver. Wo ye taxi driver. Awia no akopa keka no wo dua biase. Ne wo budu wo bu na wada. Bese ne wonye sika. Wo ye truck driver. Wo dia spare wo di wo took kan na dia koma spare. Na wo dia wo ti ho. Na spare driver akwa ba. Na do say si amawo. Ne wo amawo 50 Ghana aka ho. 50 Ghana wo di ye den. Unim nyansa. Edu baby America chiro so unim nyansa. Because unya wadwi so be bo braye. Unya wadwi so be achieve life ye. Unya wadwi so be tu na mon bi ye. Iti ni awo ye no nyansa bialo nim. Don't you do at taxi for kwani edu baby me show mo no. Na o mo ye adwuma sa no makọ pack odu baby ase. Ni wo bu seat ni wada. O ko fi na o ka cheme ire odo e na adwuma ni ho odo na adwuma ni ho kra o odo na mi ko adwuma me nya ni pa mfa o so akọ parki ka ni beye 5 hours 6 hours 7 hours akoda one na fe se adwuma ni me se o ka ni mu ma o me no ka sa tie mi me se o ti ka ni uti asempa tie mi ma mi a wo ton wade e me fa wade ton ni nya adwani die bo fo to mo etwa ma ni wato to gbe etwa ma ni wato cake etwa ma ni wato yogurt etwa ma ni wato e de utumi spend market one a wo no utumi spend be 100 cedis in kwa ye aduane
2: discussing fanso
0: wo ko di loan and I will see be for na ma utumi ntua loan no ba woni be loan udu twa ano wo yi 10 cedis no se loan no e week na utua 300 cedis ya and e de bia no utumi di 30 Ghana to wa nka week ni bedu no na wonya 150 2 year dwuma ni 150 ka ho a nka utumi di tua
2: sir
0: and then me no ye mathematics

0: wale bema no bibibe reject no me ne ukasa uso yo ba me fo sika hwe bema me ka chira o me fo sika hwe bema enka se ubo bema bi huka e di na ko school no owi a wa wale no owi o be jaw o si be sia ni classmate o ye oye graduate o be jaw
1: ei papa na ne ukasa
0: o be jaw Obejao, what shall be bodam? O commenta hospital pantanomania, unco

0: dun wada so ka je se minya nsamna me kika na me fa machine wo ye den e ma no fa ko to na duro ifi ase wo dwun aye o che se se na e bia duro na oton no se duro ni bebubu na to
1: do ka so ka jo se o kan kwasi ase
0: kan kwasi amen
2: amen
0: he fa me ko azaya no
3: ye je nka azaya wo ma no
0: o se dai
3: eti edunan ni nka nka so e nkro ne ko no
0: o se dai
3: o se na someone do eye wa sie no bekan ho abesia wo ba
0: so ti wasi owu ati na temu o ana wo so se de asama do wa sie e bekan wa ye de
3: abesia wo ba
0: o maye amra wo wu nda wo be wu pe ba bi awko e asama do asama do se o ya papa ana ye boni ye sia wo kwe
3: ehanya ensamanfo ma wo
0: na bible se ehanya ensamanfo omo mo wu da da da da no omo na sori e besia wo omo na de e sori besia wo
3: asa aso so akuru ni nyina
0: afi dia ye fu akese anu na na na chese na wo di anu wo fa bia na chese ye okasa obi nka bi no omo na sori e besia wo omo ka se bi wo se dai o se dai
3: e ma amanaman ahe fu nyina
0: afi ni amanaman ahe fu nyina ahe fu nyina ye de sori e besia wo
3: free free won konya so
0: omo na so ifi omo konya so e be de e be shi
3: won na je wo so
0: afade omo na je wo so asamampom wo
3: ka kire wo se
0: e ka kire wo se
3: won so
0: e bra sisa
3: won so
0: won so
3: wa le de se yen
0: won so e se yen ya samle na wa wu e ti bra wo ko wa ka se samu na wo ko ko ti na wa ye se yen sa
3: yes
0: wa ye se yen wo wo je se yen ai send an aka wood your wood and you must have a bass among Pumba. Send an Okasa would do Sassi Subi.
2: A simple
0: Okasa do Sa Ede at such a way up at the issue. Nay, you must have called you over what a kind of one Samadua. Now, so what's why I say, Bramo

0: baby anam na eden
1: etro
0: baby anam eden
1: etro
0: if you say baby anam we owo ma baby anam e say ma
1: yes
0: baby anam e ngwase ma
2: fa
0: fa ya ya kaka wunti that will pay
2: now
0: I can say go
2: one day one day that will
0: pay that will pay now I can say dey
1: every
0: bra edu ba bia obi kwa wu ye na wa ye mo bo obi wu yo wa ye mo bo
1: ade
0: ya le bi ama na ye de wa ye mo bo so va na wu bi da
1: anu
0: bi abi ya le ye na chese atuane atreba kokra ye fo so mi se mi ndi mi ndi
1: yes
0: na ma ya le ade ya le ndi ma ye mre ma tomba ha me ye hwe ye ye mi ti bi ye ni me wu mi ti se se mi ho na ma me bi a me ni ti fie enya mabusheni enya menua enya me maame enya me wa faile na enya maame nua na sa maame no ene fra me ekwadwae ekwadwale me
1: yes
0: obi abrantia me simi me hu sisi me so na obi maame na ede etwale me
1: wale wo
0: se maye mre maye dai
1: waye mre
0: maye dai
1: waye mre
0: sa so na dabi ba baby a upe no anya de ubako de upe sa obeye no sa le beya ma ho
1: yes Jenny on pen obedi.
0: Jenny on pen obedi. I feel who why I'm ready.
1: Yes.
0: Now feel it yet so. Kenya on a yaledi sa. Bra no wa wadi. Sister waji o.
1: Yes.
0: Na jolly tio rati. Na kati rati se niya demo. Di abe gu ani masi. Di abe sell. Na ni papa sell di. E rati you free mu.
1: Amen.
0: Eti men te wa mumu yem. Na wa wa o. Enta busu sumu.
1: Yes.
0: Na wa wa o.
1: Yes.
0: Enta jaman bo. Na wa wa o. Enta kwanu bo. Wow, wow.
1: Yes.
0: And we're entering new.

sa abofom amanapa eba ne sa eya pa eni ti e ne bi real master super blue e na real born super blue e dia baga mo na sa super blue no maso mi lu be die o de so ade a e chipra ten relationship a wo mo ya wa sa jis bi ti say rl 20 e na rl 50 e ye super blue a wo be ti mi e dia so rama plastic leather ceramics da die anansi e dia biara a fe so ade bia insure na nkrama e ti mi en famu en pon fa real master super blue e ni real born super blue it is so we ye chimika plumber carpenter and we be gana or this super blue